Tati haki bine aji iya yeji danila. E aji iya tante. E aji iya betas nito. Aji e kutat iya yehdas zila to koti aji bahna iya. E di latranikis. E lako iya tante.